Okay, mga salavid, dahil mausang laraman ni Tamli, mawilang kurek man adi, tinapu kuli malavin ay tam sa tepayang jaki, tay klihinda nga man paunda nga ang kasapuri Kuala Lumpur. Dahil laho, atine, ang payan ako'y gari itam, tay klihinda aji lagu, dan dahil laho, ang panitam, kira tay klihinda nga man paunda nga ang kasapuri Kuala Lumpur. Atine, ji baketa, mihatirin, kung atine salavid manika, lasu, landaw halusut loviani, jadi keluhing loh balu, ngeledaw ke nanti ni. Okay, sekena manika rin alang ukusi ajulun daw malusut ajaka anim. Okay, manitam dan napalahu mengkelo bake-bake halamano kelo uli tepalahamin ka napahul uli ngabang ajaka ni ka napalahu mengkelo alang uli suti lahu kengina kelo pelah sayu panau ha ujung alan-alun dan lahu mengkelo timah-timah geri kelita ti dan lahu ampain kelo panau ti mengkelo hadau pakai jet kelo una napalahu mengkelo alang teha ujung alan-alun jaka ni mengkelo senghon dah sebarang tua mengkelo kelung dah panau na. Okay, mengkelo senghon-hon te dah sebarang ta ya bahi dah hati tekjat kelo te hon dah hati. Okay, dah ingkrennya aku senggeritam lalu pejoh peji te keleng hinji lagu lakna long ajeng ihati im mayak nah akui.